0: wa tedi pi meri waiwa ZTE 835 tebo bo ni me pi meri waiwa po na kai ko wara na pe nan tenu bi avi 70 at bo bo ta ra po na kai a po na roi po nu bo bo ni me pi meri waiwa tenu bi TV 80 max wa bo bo avi meri waiwa po na kai a po na roi me maina Wapupua, ono pi meru wewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua pi meru wewa te tara pona, ankai, ye popu kitawa na kon wapupua wapi meru wewa. Tablet e kata uroi na nolipeira, e kata Samsung Tab A9, o ye ponu popu kitawa na kon tini pupua ni mepi meru wewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona e si pupua rwa pi meru wewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupua ni mepi tara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o enareke irom teni mea pui ni pesent de paka ni po yo anam ka wawa ntare pon e de A07. Irareke nane a my phone e de 17 ne a kaki nanako o tape wari ki tare pon ai ka atauroi nanon peira. Po pa ingai pa yeke o kyo ki tae.

0: Accessory promotion.
1: Ano nga tigar ang nanan? Ay masinalita nung aguda po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases. Pagkata yan. Ataw rin kayo naroon na bang waterphone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power pen of the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rinig.
1: Sige rin.
0: Sa pen ni kayo school, nangan waterphone, agya pang mukhaan ng aya.
1: Yaya na mga nga iphone tagi, inawalawale, bigay na daw, ipailigin, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kuri ni kapungan na tiporoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni si mentiyo te buina de tahiri kini karuwa jo ano wan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin kari na kim te pororoi de tata rek kapungan na kia na pene tayo nan jo wa awan ta karang aina.
0: Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin kari na mu de pororoi de tata ari rek kapungan na kia na pene tayo nan jo awan ta karang aina. Yay kai nga suwa! Nakso yay! Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bu mai ke kona na kana se des wo da phone
2: ne. Ring up a wood phone. Ya di kona na teria ana ngai bukim ko ikli ines.
0: Ya kope.
2: Ibukim te mem na wood phone da na ko. Ya na se des na da kope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yang kope. Kekanwagi ng telepon na iro yang mutu araram na kya pona.
1: Ya, o ira wa tatay ka na kwa kina urongorongo.
2: Nina kuya tatay po kini ka na kwa na urongorongo. Nika totuko na namakay na.
1: Ya, kanta wa mwa. Kupon ko awa.
2: Ya, kani na nga. Uri nga. Oresta. Awa, awa, awa. The boy.
0: Whip chop up.
1: Ya, imang ate whip chop up. Imang ate rang ante whip chop up.
0: To whip chop up. Kung namdang chop up. Ayaw ko tangiriya. Kaya namta po. Ayaw ko mena yay. Yerang ini paisi.
1: Ya. Kupon ko awa ane ke.
0: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chopop, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito huwa yung tayo wapi mea wasya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tag, sila nun na na sinas, Vodafone.

0: Kalimangan nako, Vodafone. Ako wakari na ngayon. Device promotion.
1: Kalaki ang baka yung tingin na telepon. Ah, fine na ko telepon. Kabuhan kay de AO6. Na po na app. Pagalipon. Nang dabubuwar wabuy marwewa. Na kong dabubuwar wabuy marwewa. The Moto E14. Nang dabubuwar wabuy marwewa. Na kong dabubuwar wabuy marwewa. Ah, tabi warik. Akikita na telepon na ikataw Royan Taina. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po magkitawa po yan ito yayo.
2: Ya, ipon ka ho murala na ito po magkitawa. Yuhay ka na yakura.
0: Ilalgin na beran. O, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay. Wawa ang may yaw 7. Ano na kayo rong dapakan po. Yan ang kawawan na po.
2: Yan? O, ito po ba hindi embe sa QR? Ano na rin kinapay rong din. May 1% dapakan po. Yan, di na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo ng tapo. Nampaka man eh. Irawi akara. Ipairiki. O, Vodafone backing wakan met cleaning.
1: Yay na ba inani kay? Na naman na matutuwa matutuwa. Hindi tayo na sa sport complex. Ibigini ba nito ko naman? Telepon niya. Dawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kong waterphone. Are kong wakani na kaya, ibigin po kang keka na nang.
2: Ya, saan niya po magitawan?
1: Ah, nai ko. Pasok na tayo yan ngay. Ayan pa ka na po ang kay waterphone niyo na nang ako na telephone. Sa kita baka, ikaraw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: Vodafone.
1: Ja, ni ko kaya nang kami ndege ra sim de Vodafone.
0: Ja, ni. Pati ya nang ara kadi kiaro na na sim kai Vodafone. Pani kamo na hetu kuat sara te mai.
2: Kawara na sim Vodafone na. Sim mara nai. Kawara na Vodafone.
3: Kawara kaya na store Vodafone ibu kiri kuapa. Ya tu tu tay tapar. Ona di na tuan tuan na Vodafone Dino.
2: Yes, it's a good, it's a good match. Yana kung kayo tinisin, itikin po kami. Wow! Kawaran kay mangan ng Vodafone. At kumakain na ngayon. Hey, telephone, ito namba. Eh, gawa na, hakiya, hakiya. Ibukin pa rin ng Vodafone. Yana kung kayo tinisin.
1: Kung matay ang kaya ro, tinisin yun na pera kita. Ibukin po kami, kawaran mangan ng Vodafone na siya. Kamakain na ngayon. Hey, telephone niya. Gawa na, hakiya, hakiya. Ibukin pa rin ng Vodafone.
2: Kapwa ang tada sa mga kayo. Ano yara po rin ka na tira ibukin niya. Kung ano ka po ka naman ng tada sa mga kayo. Men, Star 341, away to po. Yan broadband, tada kipti.
0: Katayin kay.
2: Vodafone, together we can.

0: 2014 mini kan wo me na ka poski roi buki ata inai ni awa na ka po puteni mane buki ata ni mane aki ame na yari ki me misu ana kun duai wa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta kani mepunga yo e wopi mono wan soon.
1: O ina magi ana tapo ni kagi bosi buki mi mena simi are po boy tapo ni pairi. E na tokin tapi me su wan surai wanga wopi mono wa.
2: Iran taya kan ni, hoy na wakin pa. Al program yon yaka po to at hindi ni. Ali yatakin nara na atin Miss Triple T. Di ko sta? O si kukuray na pet ko sa pa. Ang nangira po kon, ar kapo to at hindi kayo at hindi bani na yung title at the Mr. Triple T Rising Star. Ay kamera! Yaro ko ni kawana na karuto na.
0: Eh, ngayon, program ay nakaungahiya na sira na sipura. Bahanere ka, on the stage on ni Kosi ay ako na pay, ne ay yatare na. Oway po na pupoto ka, kiya na pay bugin ka kurakuraki na yatare na. Nte, ipo ako yato kuraki o na meruro, nruriya kay kay. Ayo po na kaway to, wana rin ni kakawaki bugin po to kaya rati ay. Men walirikeya, pohonga ni kunani karikirakeya riya, ne ay yatare na o ya confidence imain ikaway rakeya.
2: Ayo, aratay na po to kaya na sira na sigura pa. Amelwe kataka po to ayo po ni pukin ka nukarawan niya masinawa. Ay wakan ayo. Ya po yatay na si may masabumi. Aki na tawroin ko tamatan. Amiuso, ami makoro, aki ami community. Nakanwaya, apon rangin na tiroy.
0: Ay kay din narakanwa.
1: Tawang na dangay bugiya kaya muan na.
2: Isi po po ay bugiya kaya ako wame. O ni may po tatara ay bugiya. Aki akatili mani. O ko tayo pa tri po ti itiray akatili na karawin tatay niyo. Akati po po tatara ay bugiya kaya ay na po akong takaboto. Ni ko tagi na. Kakatawa na yamo pa fungum. Yeram man tripoti ay puni ka mura o ay kakukuray na wag na kuya rate ay masiguran ti tayo yo
0: kanwan ay nakapotwa at ay naini
2: tewa gatwa wawa salongwe tenwa tari show awa kiriba stars o takari mewa speech kanwan na yakapotwa mani
3: tewa na the stage walk at the modeling wawa runway show tenwa talent show awa Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Ibukin pa rin yung dogoro mo na. Ori kaki ma aramay na obis. Yon te namba ay suwa tenu wakea. Onowa ay suwa tapor ay suwa awa. Ke isuwa nila watawana. Wawa tapor onowa. Luay watawana. Ke pone kawarira. Na watabago rin naratapo are. Peso are kaitara mate ispong. Kamra pa. O inatikiro yami kakatauro ay manta suro ay ayawakan na yo. Triple T. Enter Enterprises!

0: Pourquoi ni ya mwaka wa imi bukin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization, community events, owe ponam public awareness ke koya mwa mantain kina kimiro ya customers ke ponam takiti ori ki kaya khan pongin ta kainome ta hey.
1: Yamam, karuan kayi orang kiram rongorongo, lon tebo dan nama kita, kita non teriyo. Ada yang ajaran aku nak kita ada kata orang kita semua tak ada, kanu anam service nak, kita tak itu mana, kita itu mana, nak kon tebo dan nama kita.
0: Oh, nak ini ya, nak bota kini makuri tetap dia business NGOs, bota kini naru rei kawa kurubu. Awai puning airan kapele. Watai ya, kanak wakin nam katanwa ta yon teriyo. Puntuan nami buakon nam plan ibukin nam kakatanwa ta ke am promotion ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa ta ikarang ini buonga na omeni kakawa ibukin ayata ta itipo ta noneta.
1: What bang bang? FM 89.9 was seen them in Kwawa, Akur and Nangan with the Capel and the Nero, Ilan the Service, Ika professional, or sexy air. But I know rates in other Ika Akuna, the Bobo Kitawa, you want the Bobo Kitawa, or in Metroid. If you give me any boat taking a movie, communities up on the boat and Nanda, I you and Lenny at the house. See FM 89.9. Wepa!
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak e ono wa tenua kia tenua kia tawana nime wa kia ke isuwa tenua kia akia tawana wanua tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kebo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipailiki kebo na busima ayakiai nate muangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

KNLA. Por não a menin terra que a tei bukin Kiribes National Library and Archives. No ho gerigi, KNLA e tei bukin Kiribes National Library and Archives. Arinaruna woa poton de maguri iai. But the one library ponte tapon tango poki bukin karikian tia taipai rinanun te barebare o woa archives ke kawakina no taraduan karakin no rongorongon kiripesi ni kawai. Punto wana mei pokon nana divisions the Ministry of Education are kaputak yana na tararua te sakoro pokin te pota kindeirei. E tei ni teran te pairik sikuya are mei mei nuku. O nto meme te poro woto are kapungana te Lands Management Department o e tei opisin te archives in te one floor ni teran te Roboto ari memeiku. Ako na andri kio apisai ka the library or the archives yon taripone ka isuwa ni mewakia woto wana woa ni mewa awa o isuwa ni mewakia woto wana tenua tenua banua ke email na tresi saika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki. Hauki metarwan the library or the archives ibuki na your services na koya tipota noa meta ntaya aikai. Tainu kin the library pun mente mwane pung na konta kawa pung de nga pung jorwewa na konta pakantai kwa taini ni mewa. Takateni pung de nga pung jorwewa na konta pakantai jawa awa. Taka pung e ni mwa na koyo meta. On takani me pung de nga pung jorwewa na kon kwa taini ni mewa. On takon pung de nga pung itiran rwewa na konta pakantai itiran tenua. Tapi wana services the library membership kuna kangan diki pati member. Si wata mighty card to wana may kwa kon na member. National ID card, ABF card, driving license, ke am passport. Ki ami pungi ni pungi bukin karikian na mi membership. Then pon the membership ay kai preschool na kon primary. Then wate tara api sense o wua mai sin te puki ay konan tamwaki. Kawarinan then wate tara api te sense me then wua mai sin te puki ay konan tamwaki. O adult ke ikawai ni me wate tara ono api te sense o ni me wua mai sin te puki ay konan tamwaki. Menin tain tamwan puki pon wua te wiki. Metesuwa and mepitesensi on to one at the booking katuapung. Gana yak yuki the booking taina. Menin the member on to one at the ririki oikuna and menakapu waki. Programs in anon the library. Corner, yay the US corner. Mekanwana activities on the science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia then the primary nikatuapung o kapunganan tayan technology devices iroia aten kawarinan ibukin na yakamestepay o kakae. Kaya the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni marawari computer ikato memente internet ibukin topahan kainano ya day na customers and the research metaibi. Reading session na rewari kakiroia iapetera yaantianganano nikatua kawanipong kuraj. Irangi nikawuma the reading session nikatua kawanipong ibukia na simio sipumi. Pakuna nikakawungo na kon katangan roi warikan teka iroia kipuna ya tete ni metang. School library. Ayo to one may pohom na services the library ibukia reirei ni muamente primary na konte kawarinan reirei pa na bantunga ki roya ratei na nante barebare o ina konan dikira kaya taipai me yakona pai dina nante teate te barebare o to kurupoki au akaunga ki reirei na kupana rein katimetua o ni kawakina roi aya library o niri anakaini peire the school library. Tain ukin te archives, mem de moni pung na kon takate ni pung itiran duay wan te nga pung na kon itiran tepi me wu wan te pakantai. O mga itiran to wan an te pakantai na kon tiya wa wan te pakantai. Nikiran tiya wan makuri pon na yatay staff ni kakai o ni kataw roi pepa kia na mga okira giro ya customers ni te pung arimina kana ye kire ken te pung ane. Te ka pung ina pun si yu ki bukia customers ta ki ye ikan noran rong rong wa ki arabia ki ken kawakina kintayan pirim. Pon na yatay na peate Tentere ya kia karoy ya research yon rongrongon kiri pesin kawai. Tekanin na pung pun tijeran tay ay tijeran buhay wante nga pung na kung tijeran tapi na wawa. Noran kaya na nanti ang kaif siyo ya customers o iriwan temay sinika tuwa pung o iperung aki temay sa ika na kung naan po ka kinte pung tuwana pa angam. Yan na rin nakapenya kina kung wawi teminis ipukin pukan temen na metemen na. Ako na ano kira kipiepa ang kanaya kiri kente pungan na nakonte pungaringi. O erang ini kahawa kipa anak ko na ande kipuwa kaya ikapes ni katuwa pung. Kaya kwan de kini puwa kam kana watay rongrongon roy bay ay ka ako nakakayo anak na rin aran mo ameta ke nampan na minis meridikiya.
롱롱오이가 아리겐 디 아카이브스 롱롱오니 기리베스니 가와이 메니신 나베니 가와이 디리키아니 바이바이 디리킨 도수 메가신 게뉴스페파 멘타인 도고레네 오와이 본 롱롱오리 기타베 오와이 가이리 기리키메 아베라 기리베스 오와이 타야니 비림 케 테이프 사기아라비아 케 롱롱오니 기리베스니 가와이 본 부탄 디 롱롱오요한테 베나데 베파 본 미네 피테스타

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yohan pa na nagigit pes ko na nabuo kay.
0: Ati ang nga na ikoy ko ito. Sireita gina ko na ng si Marketing BBA. O, abo na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BBA. Siko na ando ko na rin ang tanay. On karoa am tamay na kon na rekotang idea. O si kuna na ni karoa am script. Dila ng tererio. Zero. Aring ka na yung ura at puto na lamata. O ay apon yung tagin na banana na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kira nun pa namin. Kuna kuna na nando kon na mtabo. Ni kuriyay ang promotion na kon na ba. Ari ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and kang Roy. O ay mamila Roy. Na kon te puto na lamata.
1: Deita kinakoyra naranampa e onowa tenwa kia to wana ni mewa kia. Isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua. Ke marketing at bpa.org.ki. Ke message na koira na na Facebook page BPA. Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Kupunti meto nora yuan panan Māori FM 89.9 na wanta pakan tayo yu. Amta inkay tuwan roi timini si min ni mewa ke na ti meto an niri tanu kanwa nora yuan panan Māori FM 89.9 ay ka na kuna ni kanakurawa kanwa nam tapis sa yu. Tirana ko kanwa nam tapis me kanin na ti meto an kanin niri tanu kanwa nora me tapi korakunam me tapi wana ko amgong ra kia wari dike kia pupu tu kai na ko kanwa nora mi on paran Māori FM 89.9 nei ka na ko nanangani ko te kukure yo te merurung kai tarakin na ko spangam na wan pakantain am tabe sayu.

0: Laurin Koyte, Kiribas. The Rakar one of the Roy, Mandungan, and Kapi Mesua, and Nomata from my Kiribas, Tangira Oipura Ilora, but Kiribas to Bobato. On day Tangane, Oteram de Tanio, Nati BK, Kaya Wakan, Kanurungan, and the city of Nikampana, Tangiraki, at TBK. Ngayari sinabuko ng kuya disi karikiraki. Pa, inapakaroy dupong ato. Ano pong ato wanan nagas? Wawate nga o wabina o nowa.
1: Kike na inaywa manayko. O kanim ko itarikin TPK o umurape na kangani manayko. O nikakuroy pugin na miyang. Ito ko tutehan na takaw to wana. Di karikiraki po ni ngayak higin terikiraki. O inakangan di kaya yoy roong. Kung si TPK, yan na po to kayo wan na miyang wani karikiraki. Let the rhythm do the rest. When the lights go
0: down low. Ay nga yari, ganun na na po di DBK, ano mga karakwa na ba na special loan, eka na ako ro, ano ba isi rika na ilom.
1: Na makikira special loan, ni mo amin wapay merwewan so, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mabapuwa may nano, o ni mawate nga may yata. Tekandani nga di special loan na yu, pangkoy ariswai po itiran ng loan. Kukunana pa ang kain topap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kuna ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
0: Kayo ay ngayarin din sa iyo ang kala ere kaya mga mo o atira at ako kawarira pa ko nakakawa aron na paisin na nakakama ko rin TBK niligarik na buwakam mo yon ng loan anakala ko rin ako yan kay o inarik na buwakam titay yetan tika yun piyari yan kay inariya yun na kiriyon tinungo tapong manin ng loan
1: inariya yun na kiriyon tinungo tapong manin ng loan inanon pen DBK are nanon na penariya yun sandin inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro arokomena yay toko nasisiragi pa. Eka kira tayin nako anakatang umane DBK ay kana ko na andi kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katang umane ibukin ta karikirake. E na koyo ameta nako aki yeye ya karikirake awa ke aspaya mo ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri na natapon makuri nako te tauteha. Kampana awa ipuntaani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. O ekenes na ko imiye ke kamaspa makuri on na kita wa mika po mi etaraki me korakoran nam pakapay te wo wan wiki te home loan ibukin katyan te mayanga katamerwa o puntepe yon tarawa o wan nate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po on the solar set man appliance o inakona anna nga te isa emeno man metiroy man korakoran tay te ururu support loan ibukin ta nireben ta anna ka watan ununiki te karikilak in the store ay ka warinake o ay treben ayo e kaine sina ko ye khain na pumakoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani ka ikina ke kampana ake kaino no te buko no waro ko ake ko na kora yan na ke takte ari na ka para ana ta te tai ya wa ko yari kin na nin na ko na ka tokoma na tbk a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tokoma ni ayo na ko ku ti ine ari pa ka amre ki mer na ntubi no wanu na ko ni na bu mer wa wa te kan dan ngan ta ka tokoma ni ayo pa tbk ye na kina am tarna Itangiria pa na karikiri kay ibukiri ka ba yam na mutu kain na likim o ipon kain kiri ba sa panen
1: ena ba kay yon to wanan sura wo watanga wo pimono wa o esana kite mais pasite ngaun meni meni bukia hain na nape o wangau ni bukia hain sa ostaraba o wangau ni bukia hain peso te mais e ona na ko ponto wana tenga o ena ri ni para ina non wo wateririki me pe hona en me wo te pesent ni ka tuari ri
0: o ibukimi ta ni ka bona ti internet banking ni me tole ben kara pa ingami o sa musingami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Yakakawa kina pa pa inaes sa mkapakapaka na kung nila bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
1: Ibukin ka tapaninan rongorongona o kamata niyo ka ni kabarira na robi si pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapurono wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. Owa tenua kia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri. Kia kawara ara agents yoana miya pa makoro. Ibu kimi kaani Christmas kawara ara branch in London kia ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pandungurami apun panan TBK directors management or staff ni katikiroin kami na nakabu ima isuwa ni inoamita apera kiribes awa yana karabara ba TBK ina koimi ipukirikinakin na kakama ko rin the man at tira po yung naruwa o tira liki. Arabe o man kami, the Mauri Mairona, the Roy Mairona, o ati tapumuwa Mairona tuwana. Kanda.

0: remember me campana air PPA. PPA pun to one of me pohona na campana ke ana eso wisted out there. Are Yamina Yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bugim te giribes. Dinanan nana radio awana pebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano wata kaya promote na kinda kwan business. Karo wanda yun kong ora. Nakari na nambrong oro mo. Ay kaabongo na. Ibukin te bodan na mata. Sexy nga yun. Ma, nanong nga tayo pan kong ora. Eto wag na. Ano kung ano na nagkari na kano wanda promotion. Ibukin na business. Nanong nga na face. Ito wag na. Nanong nga tayo pan kong ora. Eto wag na. Iti na tuwala pan kuna. Nikari ni yam katano wata. Nikari ni yam brong oro. Paya na kuna. Ano wala ka kiro wanda bodan na mata. Inanong nga tayo wana. Tayo wana. Wanda kaya tayo pan kong ora. Ito wag na. Ito wag na. Ito yayo. Inang kura kura. Nakakino. Anong kura kura. Ore ka ito po ito nakapita. Ngayari ay yung chance. Get sa business. Kiyari yung brongorong. Kari ni yung brongorong. Paano po rin siya ginoon ng pepa at huwag na. Baya na po na ang tanong at ayay. I'm serious.
0: PPA, ito yung matuwa na panikaroon na service yon tira-tira-tira.
1: Ay kaya kaginagalala. Kito yung matuwa na kakaroon ay PPA. Tiyari ni, ulin nga pa yaya na studio. Ari po na ang lagi po nang rinanon ti karaoke, rinanon ti band, rinanon ti batukuhay, o tikatake. Yoko na na panikaroon tira-tira-tira na na studio PPA. Amurin nga. Huwag na roon na pa. Ilang professional PPA. Yoko na ang karaoke po nang nakon na rin ko po ang tangiriya. Ilalikin na daan eh. Ako nalikin na karaoke tayo yun. Dabarabi. Ibukin tayo na awareness. Iwami ilipota ka naman kuri ay kahit naman matay sa nakon tayo seka. Abon te botan naman ta. Ako nalikin na ilip na miya awareness. Nakon te botan naman ta. Ah, sexy nga yan. Ako nalikin na karaoke yung track. Zero track. Kaya, nayaroon.
0: Eh, ako tayo na ba? PPA, karawa na service yon karawa kina na live streaming.
1: Natayo yun, oh, sarko. Ma, rapi ka way ka po. Lagi tayo niya PPA, buko na sa ibuk. Ngayara PPA, tatayo yun. Yay na ba ang service sa ating metuan ni Karoy? Lanon tayo yung social media. Lanon, the live streaming, alin na puno ko na live. Ano ang TV ni Tawa na matawa na? Ano na tebota kaya wariliki? Nikarapua, tebota ki? Eh, pupura kayo. Uri nga pa, iti metuan ni PPA, ni kuna ni Karoy, ni promotion. Ma, awareness, yon the social media. Ganun na tigaw ay kabo.
0: Rita, kinakon na rameri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohorona. Kina na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Mary FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yeah, man!

Kupen ti me tondong ora yon panan me uri FM 89.9 na wante tepakan tayo. Om ta inka ya ipun si tawan adik ti minis doa tapi warik titihakan no enang puno. Na ti me tuan diri tano konon nung ram. Ay kahana konan nangani ko. Tekukurai kana kurawa kanuan nam tapes sa iyo meikan ni. Na reisikuriki me akunam tokaran na iyo me iro wuya kain UTP singas ati ram.

Kuna mea uriki ngwe ako teme to nora na wanti pakantaya yu ngwe roko mga hasparoni ila. Amta ingkai ay pun si wan wari kite minis. Oye nang po isu wake yan. Uri nga nipon roi suwa na mga tauroin. Nde isu ko mea am kong rato wana. Ay kripes ngkai. Ibukin kan wan nung ram jata pesa yu. Na teme to anri reitano kan wan nung ram tapi kora kuna mimaan po narata inti pakantaya yu. Dari tadi kan wan nung ram mea kunam tokorana yu.

awal di samura maybe this thing are one can to kin am kongra ayu aw kan taninga ya papa kwa ngo yere to ya gele kam tin no ngra na na dongro mo tru ngar gero mo akiana no yon pan kirbes itau poko sang kan ni no ngra te poko ni poko alo ngro mo ke asana na ko ni no tuwi kiai aw na kamo ko pa mon ti meto no ngra no kon pan kirbes aw ana ngro mo akiana na ko ka to ya o tibi no ngon tawu ya o ni mo isu wa pan tai ki de tai aw ka ben ni ko ka ya ya wa wa tai eto ku tiaga tongora pa tongora no kondo no ka po on parents ina ngani ko tiatai pai ni pa ye kar yo ande to mai tiri di deki a chonna eto ye khatu ke moi kai akora ra pori kin don ki urum na kongora yu a ye no ka ngai de no koi good night asu roi a se no bu no kontaina ne tayu ai tapes and ro sabo mo

Menimi nungram nam kongra kiripesing kai bikin kanwan nungram te tapes sa iyo meiron weretan pauro. Ya karakwari ron narata yung te temuan tayiri kaya puri rin yayo isuwa te minisimin isuwa kaya ang ayaris ng na te metuan rin itanaw kanwan nungram ay kanakunan kanakuro kanwan nam tapes sa iyo. Narisi ko rin kaya kunang tukaran ayo. Thank you Lord for everything.

0: Naurin koyete kiribas.
1: Tera karo wanda mga katawroy, maandungan na nakapuy may suwa ni nama tatang mga kiribas. At tangira koy pura ilora, pag kiribas tabo bato. Andai tag mani, atira amday taniyang, na TPK. Ngaya wakhan, kanurungan na nanibisiri yan ni kampana. At tangira ki TPK. Ngaya rin sinabuko ng koyete sa karikira ki, pa, napakaroy dupong nga tukwara pong nga tukwana nakas, wawa tanga o wapuyina o nowa.
2: Kike may mewa manigo, o kanim koyete rin TPK, o umurape na kang ane manego on kakoroy pugin na miyang eto ko dehan ra pagaw to wana ya kari kira ke podi ngay ya kiri teri kira ke oy na ngan de ke ayo iro kon si tbk ya na po to kai wan na miyang on kari kira
1: ay ngay yari ganun na na po si tbk oy na nangakaro kwa na ba na special loan ay kanokoro on day siri ka na iro
2: na maki na special loan ni mo amen wapay merwai wansu ni karokoa isuwa nakas wawate nga wapay mono wa temayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nanu o ni mewate nga may yata tekandani ng the special loan na yu pangkoy ariswai po itiran ng loan pukunana pa ang kain topap na kon kurakuran ng kabomi me kurakuran ng karikimani arin ako na ni kaitara ang kapakapaka nte wawan wiki kinte na makaina
1: ikakawa kaya yu ay nga yarin timini sa yung kala eriki aminyang o atira ataw ko kawarira pa kuna kakawa arun pa isin na nakakamakuri TPK nilingarika me buka mo yon ng loan arakala kwa rin ako yang kay o inarika na buka mo detay yata tekay ni piyari yang kay inariya ina kiliyon tenung watapong manin ng loan
2: inariya ina kiliyon tenung watapong manin ng loan inanun pen TPK are nanana pa inariya insan din inanun ng bank accounts kinterimuwa kinakoy nakon ng mapimakoro arakome na yay toko nasisiragi pa eka kira tein nako anakatangomane TPK eka anako na ande kay Rom the special loan na yu business ke commercial loan kita katangomane ibukin ta karikirake ena koy yung ametan ako aki yeye ya karikirake awa aki aspayamua ay ya karikirake the social development loan ke personal loan ibukia taani makuri nanatapan makuri nako titauteha kampana awa ipon taani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yu o ekenes na koy miya ke kamaspa makuri onna kitawa mikapumi etaraki mekorakoran nam pakapay nte wawan wiki the home loan ibukin katyan temuyenga katamerwa o puntepe yon tarawa o wawannate
1: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapo on the solar set man appliance o inakona anna nga teise emeno mani matiroy mani korakoran tay the rural support loan ibukin tan ribbon tan nakawa tan ununiki tikarikinak in the store ay kawarilaki o ay treben ayo ekaine sinako yakhain na pumakoro ni ikotaki na Christmas the bridge finance ayo ekaine sinako yutani kaikinaki ke kampana ati kayo no tipuwa ko nuwaro ko aki kora kora yan na kitakiti ari na nga kapara anata jitay ya wako yarikin rinanin na kuwa nakatakoma na TPK o ikukure ni katono ta pa yay na ta nakatakoma ni ayunus na kong kuya tiyay ni arepa ka amrili ki imari na ntipi noanua na kong nilapu imarwewa tikandani nga nakatakoma ni ayo pa TPK yana kinam tarina itangiri ya pwena kanikiri kaya ibukiri ka ba iya mamutu kaina liki oipon kanikiri basa panin
2: ina wake yun towan ang suray wawata nga wapi maono wa o esana kita mais pasite ngao ni menimen ibukia kain no amnape o wangao ni bukia kain South Tarawa o wangao ni bukia kain peso temais ya kuna anako pon towan at yang o enaria inipara inanon wawate ririki mepehoana enimewa tepesensi ni katua ririki
1: o ibukimi itani ka pungona ati internet banking imetole ben garapa ingami o sabusi ingami kameta ataroy minami kanakomani naron na ikay korean naran de sa tangumani o the loan account number yakakawa kinapa po inaes sam kapakapaka na kon na bank account number TBK wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164
2: ibukin katapaninan rongorongona o kamata yao kani kabarira narabi si pairi kikenreita kinakon nampa aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro ono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onuwa tenuwa kia taporo wawa towana towana onuwa nawante makuri kia kawara ara agents yo anna miyapa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kini katai tarepon na ikai isuwa ni mewa tenuwa wanuwa towana tenuwa awan mewa ke onuwa tenuwa kia akia wawa awa awa wawa
1: kanda pandungurami punpanan TPK directors management or staff atikiroi ngami na nakapuy may siwa ni nomita apera kilibes awagi na karabaraba TBK na koy mi pukiri kinakin na nakakamakuri the man at tirepuy meruwe o tiriliki arabe umang kami te meuri mayrona te roi mayrona o ati tapumuwa mayrona tuara kanda

Open team at one Nora, Yon Paran Mary FM 89.9, I want to take you. On the Tayuna, Tauron Gun in Desico, Mayakan one Noram, Ipkin can one Tayrikin Nam Tabas, say you. Tawan can one pong, Ariasa may not only pain, obscene Tawan can one pong, Kate Kiripas Meteorological Service, Kate Metsbeso. Ipkin John and Kiripas Sopan. Ipkin John and Kiripas Sopan. Takatauroi ipugin usin no ke teno. Ke katautawan usin teno ke usin no mei mei yaki meyo ipugin teitiram yang o nuka nti ono nikiripas. Haka uringa kikaan ono aikai nipaina tetatauroi. Taka uring ipugin metuan tiang. Yai katautawan metuan tiang ibukin jono ni kiri peso apaan pe. Diki nono aki areki ke arwota ki intayen nang ni karaw. Hai ka akura-kura meni kakano. Haka uringa ki kain ono aikai ni paina tetatauroi. Hon tutoko ika nganga aki anakonan rota ki yai. Taka uring ibukin papakan takaraw. Inatimetua katautawan takaraw ya akura-kura. Ay inarwota jono ni kiri peso apaan pe. Ya kauringa ki tepotan noamatan pa anapayina tetatauro ay tayo na. Ha tawan kanuan tepong ibukin chonan kiripas wa paana pa hariya katauro ki tepong ngayo nitiran ni mewa depakan tay nitetapas ayo wapu ime wanwan sun wawatanga wapu ime onowa. Ha nito ki kurakorana ki kapungan ana nitiawa onowa na konti ngapong. Tepai ariki hati metua kurakuran nang nipuaka roots ono nikiri peso apana pe. Chono nikiri peso apana pe tiang ya pipiti oni metua tau mei mei yaki meyo nako meyo. Nipirina aisua nako ntepi me ono watenot. Yoko nantoka didimentoi dimerantai tahari inameripu. Ibukin makin na putari-tari, taranti tayo kayo. Anawananginang ngon karaw wae pipit, taranti nga pong. Anawananginang ngon karaw wae pipit, nakon na pong tau. Ibukin merakay apayang tarawa o mayana. Taranti tayo kayo anawananginang ngon karaw wae pipit, tapot tapiwa, taranti nga pong. Anawananginang ngon karaw Apepit in nono tapio. Ibukini kuria ranuka o apimeme tarante tairi kayo. Te wananginang o animeapururu nikarau. Tarani ngapung. Ina wananginang o nikarau apepit in nono tapio. Ibukini nonous tapitowu apiru o nikunau. Tarante tairi kayo. Hana wananginang toutana. O nikarau e pipitin tapo tapio. Tarani nga pong hanawananginang o nikarau e pipit. Ibukin nunuoto at amena o arurae. Tarante tayiri kayo teutana tewananginang o nimeapururu nikarau. Tarani nga pong teutana tewananginang o nimeapururu nikarau na konne e pipit. Ibukin paanape. Tarante tayiri kayo inarikiraki. Ni wananginang o ni karaw e pipit. Tarani nga pong inakakaraw. Kawain na makaina wapong imaintirin. Katautawan tira metiyapus ya katautawa ki tira. Titayri kayo tipi menimiawati minis na kontipina ndiyatana. Tawana tismere tawana wawati mita. O ni katautawa ki metiyapus o na wawati minis iminawa. Ti nga pong Ndiyatana awa wate smare awa ono wate mita. Hawa ni mga katautawa ki me tiora. Wapui me ono wate minis nakon tepi me towana nakon nepe. Ti nga pong ndiyatana. Towana te smare akia te mita. Hawa ni tawana kanwa ni pong ipugin chono ni kiri peso apana pe. Hariasa me inunu ni pein tau opisin tawana kanwa ni pong. Ke te kiri pes meteorological
service.

Na tauro ari ki teita kanuan nong ram mem katanwa tari atangira kina kona ibukin nong ram temuan tairi keyo. Takatanwa ta ni karaparapa. Na konte minita e akariniaki. Tisakoropuki ka inti admin, directors or staff ni kapeni, nte melat. O ipun na director, anata ni kairiri, o ro ni tewaya kiariki. Ni makuri, ni mangana e telen and geospatial division. Ka in nanatapo ni makuri, sinana, te PSC. Ro ya mane na ni makuri, na yatapo ni makuri. Takatekis mea kain na makoro e Santo Michele meiniku yon pairiki. Ni ikotaki mea kain na makoro nkua e kana ipike nipiu. Rorona nkua nanareirei itaporio. O ipun rorona nikapene ake ariki rokomi onkami rorona ake isinaniku nikiripes. Are aki reki rokomi mea kamkarokoi ami raina nuanga mea ami paintangira. Sapon tapia ka te pana ni kakaitau o ani karaparapa. Moa na konteuwea o aina koimi ni kapene. Ipukin ami mamandano na konteuwea. Rokomi ami ipuopuogi o pana ami ndaina nuanga me ami paintangira ariki pa kapipitiara. Kamrangi ni pesindapa ni kapene. O atouwea te sakapuoi min ami tangira. O ane me iroun. Kaina pena e merita tewaya. Nasina, sinana, maanena, owa ikain apeya, owa itousu e panin. Owa iyo tukuna ria tangiraki pa airian takatanwata nikakaita uwa iyo. Sinang karaparapa arawea.

Manimin nung ram ni kunam ti tukuranan, come to the world. Yakarokore roi narata in tatayir kayo, ruwayo wa roi timinis, min wanu na tauroin kan yan rey tanaw kanwan nung ram, mayam katanwa ta kaya tangira kinakoya, ipkin nung ram, ipkin kanwan nam tayir kayo. Namuan ang kanyang urame ang katanwata ni Karaparapa kaya ni kakaitaw ari at ang irakin ako ng tatayir kayo. Takatanwata ni Karaparapa, nakon timinita ya kariniyak, tisakuropogi, kain ti admin, directors o staff ni Kapene, nite mayalad. O ay po na natarekta, anata ni Kairiri, o roroan tiwaya kiyariki, ni Makuri, ni Mangana at Elen, and Geospatial Division. Kain na natapo ni Makuri sinana nte PSC. Roro yamane na nayatapo ni Makuri. Takatekis, may kain na namakuro ay Santo Mikeri may niku yon pairiki. Nikotaki may kain na namakuro ngkwa ay kana ibikinipiw. Roro na ngkwa na narirey itaporyo. Waipun roro na nikapene aki ariki rokomi. Ang kami rorona ake isina ni kunikiripes, are akiriki rokomi, me akam karokoi ami rainanwanga, me ami paintangira. Sapon tabi katipana ni kakaitaw o ni karaparapa, moa nakon tewea. O ay pun nakoy mi ni kapene ibukin ami mamandano nakon tewea. Rokomi, ami ipopoki, o panami in rainanwanga, me ami paintangira. Ariki pa kapipitiara. Kamrang ni pesin rapa ni kapene o tewe at sakapoy min ami tangira. O ane mayroon kain na pena e merita tewaya. Nasina, sinana, maanena o mea kain na peya o ito su e panin. O ayo tukunari atangirak pa irian takatanwata ni kakaita o ayo. Sinang karaparapa arawea.

nakon na sina tiyan naki kirimewa yon Austeria. Hanausu meiron serin, hanausu meiron tamena ay osi tawape. Rorona nanariri. Rorona nanariri on tapu ake yasa nimakuriyay. Meena ake akina. Sokosa metukurei pa yasa ni keka wetiana tesina, temani, tetari, o tesipu tangiraki. He tikeua osi tawape. Ntia wa nouan te ngāpu ngayo. Kapatana ewene irou nasina tererei tiannaki itemetantongo imayana. Hoa enakaiaki ni ngāpung ntia wa tepuina iradikia sepuna itemetantongo imayana. Aipon tepana ni karaparapa hoa ni kakaitau na koi anausu neiterei diki itamena o sinana aika tātonga o sorina. Ipukin na yaipopuoki o ayapoutoka nokon tekeua meni muan pakanan noaraki. Nikarakua te tai are yamosirawa yai. Hawariki aipun roana kia nasina mesepuna inanona yatain rawawata ayo. Kamrapa o are igeta mitangira o teasua e maaka ponte sakapuoi min ami makuri o amitangira. Awa ni meirowi anasina aika taki asong. Awa ni tererei tiannaki mesipuna. Awa ite usu ni kapene. Awa yu tukuna dietangiraki pa airian takatanuatan neno kawakia yu. Apen tiroi metakapaya.

tayo, ikay na sila ko'y may sinara. Diki, aga kamasa ni gitanira. Noran na miya ko'y, na mi tararwa, ay muarara di gami tangira. Aresa ko na na mekin na, nanon si kumira ligira. Kabarayara ko rin.

0: Kopin tim itu anong ora yon peran bauri FM 89.9. Na tera anong kanon nam tayrik may kani na tim itu ang kani nangangani ko kanuan kukurayim. Kanuan nong ora may kano kuna nangani ko ti kukuray. Nong ora yon peran bauri FM 89.9 na wan tayrikin nam tapes sa iyo. Takantani nga payapun pe anako time ti takatayrikiki na tim itu anong wawoy ko. Kakano ko yi kanuan wawoam. De enti tayri ke yo me atape wana kam kongra ke wadirik ke ya popo to kaino kanu an nongram yon panan meori fm 89.9 na re sikuri me kunam to korana yo there was jesus
1: os kan bly vashou en hoop as ons in hom bly jesus is altyd daar.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Business promotion. Nakangangayin ka na ko promotion kaya aw katanwa ta yohan ka na ni Dilipes ko na ni Buokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sirey tagi na kong nanasi marketing BPA. Aw, ako na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na ilon marketing BPA. Si Konando kong nari ang tamay. Ani karoa am tamay na kon na rekotang iya. Asi kuna ada ni karoa am script. Di nanon terelio. Zero. Aren ka na yung urat po dan lamita. Aya pun nim tagin na dan na. Tangin am promotion na rin nakala ko kinanon panalig ito. Kuno kuna ada ndo kon nam tabo. Di kuriye am promotion na kon na ba are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Aya man dira roy na kon te po dan lamita.
1: Deita kina koira naranampa e ono watin wake tin wake to wana ni me wake. Kesua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Mene mi nong ram ni kunam tokoranan, ya pun ibu roy duai wake. Na di me tuan de itanong kan wan nong ram kan, am katan wata ria tangira kinakon at takawata ibukin nong ram kan wan nam tayri kayo.

0: kukuni ya mwaka waini kukini promote na kina business ke amtakone makuri ke amorganization community events owe ponam public awareness ke hoya mwaman taan kina kimiro ya customers ke ponam taakiti ori ki kaya khan pominta kaino meta ay
1: yamman yamman Karuan kayu orang kita ramu-ramu, ilon tu bosan nama kita, ilonun teriyo. Ada yang ada kau nak kita tahu apa? Orang kita semua tahu ke? Kau orang yang service nak? Kita dah itu mana, kita dah itu mana? Nak kau tu bosan nama kita.
0: Oh, nak kau ini yang nak bota kini makur itu tahu dia ka? Business NGOs, bota kini naru rei-rei kawa, kurubu, awal puni ngairan kapene. Kata iya, kan aku kini nam katanwa tu ilon teriyo. Pun tu mana mepu aku nam plan ibu kini nam katanwa tu ke am promotion. Ke am kawa ibukin na marketing ibukin kawa yeriki ami customers aki kam target ini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katano tai garang ni bunga na o menika kawa ibukin ayata tai tipota no meta
1: what bang bang FM 89.9 was in the Munkwawa, Akura Nangaliko de Capel and the Mero, Ilan de Gensevesica professional, or sexy air. That I know rates in other. I got Akuna, Bobokitawa, on the Bobokitawa, or in Metroid. If you give me any boat, the Kilimaburi communities up on the boat and Nanda, I you and me at the house. See FM 89.9. Webba!
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa onowa tenua kia, tenua kia, tawana ni mewa kia. Ke isuwa tenua kia, akia tawana wanua, tawana wanua. Ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida o pondrogo na refrantex ipahiriki. Kepo na busima ayakiai, natemuangari. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Kupun te me tuan rana yo han panan me auri FM 89.9 na wanta tairi kayo. Am tain kaya ipun si tepi iriki me isu ati minis. Ailan po tepu ina ke arata yarasina musra wa e kanwan nara tairi kayo. Na te me tuan rere itano kanwan nung ram. Tepe kora kunam me tepe wana kwam kong ra kia wari rike. Ma in po pon nara tain tairi kayo.
1: Yayam ganga.
2: Nego, oila tirao ganga.
1: Kita te yangam.
2: Onzira yang nego.
1: Kaya kiram nanom nana services PPA.
2: Hen, ayare. Ibukini kita rin ng ganga. Naturubiya kin nanom. Data kin akon marketing@ppa.org.kr.
1: Ke message in akon nana Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority. Ke PPA Mary FM 89.9. Ke kuponi ko na ben data kin ako rin tetarepon namba. Ono wa tenua akia. Tenua akia. Towana ni mewa akia. Ke nipon roho nana account da PPA pa irikin. Nikari na tangitangim kiam ganga ha ane nana searches din box PPA. Are ekata. Roya Iputin.
2: Weapon!

0: to dream better days. We're just trying to survive.
1: Tripoti mini kanvo me na kapo skiroi bukia tainaini awa na kapo puteni mani bukia tainaini mani aki ame na yeriki ki me misu anakun duaiwa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua menta hani me punga yo e wopi mono wan soon
2: o ina magia na tapo ni kaki bosi bugimi me na simi are po po tapo ni pairi e na tokin te bi me su wan surai wan a wopi mono wa
3: program yon ya kaputo at hinay ni ali ya tagin na rana atin Miss Triple T dito sta o si kukuray na pekko sa pa ang nangira po kun ar kaputo at hindi kayo at hinay mali na yung title at the Mr. Triple T Rising Star ay kamera yaro ko ni kawana na karuto na
1: eh ngayon ra program ay nakaumahiya na sira na sipura bahanere ka on the stage on ikosi ya yako na pay ne ay yatare na away po na pupulto ka kiya na pay bukin ka korakoraki na yatare na nte ipu ako ya tokoraki on meroro nroriya ay kay ayyo po nta kawai to wana rangi ni kakawa ki bukin po to haya rate ay men wari rikeya paonga ni konani karikira keya roya ne ay yatare na away ya confidence imain ikawai rakeya
3: ayyo arate ni po to kaya na sira na sipura pa amelio katakabu to ayo puni pukin kanu korawan yang sirawa ayo wakana yo ya po ya taina sini mas bumi akira tau roi kota natan anyusu ami maporo ake ami community na kanuaya apun tangin na tiroi
1: ay kay day na rakanwa
2: awana dangay bugia kia moana
3: isi pupoy bugia kia akawome o ni me pupo tatara ay bugia ake akateri men o kotaya pa tri boti itra ya katagin na korawin tatay yo kakatupupo tatara ay bugia ake ay na po konta kaboto ni kotagin na kakatoko na yamo pa fungum yero mana triboti ay poli kamuara o ay kakukuray na umagin ako iya rate ay masiguran titay gayo
1: kanwan ay nakapotua atay naini
3: tewa gatwa wawa salongwea tenua talent show awa kiliba stars o takalimewa speech kanwan ay nakapotua mani
4: tewa na the stage world kete modeling wawa runway show tenua talent show awa Kiribas dance or the animewa the speech.
3: Ibukin pa rin yung dokorona. Ori takima aramay na obis. Yon te namba ay suwa tenuwa kaya. Unuwa isuwa tapor isuwa awa. Ke isuwa na watawana. Wawa taporo unuwa. Luay watawana. Ke po ni kawarida. Nawanta ba ko rin naratapo are. Peso are kaita na matisipong. Kamra pa. O inatikiro yung mga katawuro ay mahanda suro yaya wakana yo. Triple T.

Kupentim metu anongra na wan tayri kayo. Kaya pun kan rapu aratay pa ipun si awat minis tapi wari kiti tiyakan. Na risikong kan ni mga kapinin nongra kunam tokaran ayo. Shout to the Lord.

kaya puni poro ati puina rata yare sinang musirawa yai kanwan nara tairi kayo. Pora pariki in rona kiu nong ram yon paran meuri FM 89.9 nam sarawani ko ipkin kanwan nam tairi kayo ari yasan kakan ko inako konon nong ram yon paran meuri FM 89.9 puni ngay yang fang sos ari na mga tauroin ganyan desi ko na konti nga pong napapakinti meaw na na tangira to yake. Tirano kono nam tairi ki mekanin na katikiroi kung kanin mel na studio ipairi ki tarao mekay. Na tikiroi kanon nam tairi ki. Sa mga kais po na kong dikinti nga pong. Tikiroi kanon nam tairi ki tikiroi mesum sa pomo.

Ko pendi me to nora yon banan meuri FM 89.9 no amta inga ye ipun si wapui me wo wari git me ni so nang bo nang bo anu wa ki na te me to ndi ta no kono nora am dinga pu nga yu me te pe wona kom kong rai ka wari rek yang wa yen te me ni sei ha pu to kan te su me ro ni te me to ni mo ne Simeon

0: kono me orin temani ngapu me iran gugurin kai kokonan nanga ongorain nan te ngapu ngayo nkanuan nara meruru yon bo to kante usu to kota pen to kayon biom ne makurin te ngapu ngayo kitang ko yene kokota roya nasem na kono yiriri kitang ko yene to ko mona kanuan de pen pe kuin nan me ngam te ngapu ngayo kora pang kai kokonan nanga muana kanuan nampung nungora ilarikira te ngapu ngai Imai ni kan esok lagi nak kau nuan nara kau orang Apple untuk kau nanti usu. Oh, sabun dimua ni kerapa arah kampanye di KCDL. Pangaya emali nak Apple untuk kau nanti usu nanti ngapu ngayo. Senangan dah mua nanti ni kan aku ikan nuan nara kapirong orang pak kau ngan apa nanti ya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui aloha.
2: Under the coconut trees we stay.
3: Tuwan mana kan terikiraki? O katapa ka kan anak kamagur kay CDL inanan ta kapos kiloy ari inawuta ki on kayek iro name is gay CDL 2026
4: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind report, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani ay esan na nga ngay apana sa kapoto arere KCDL. Awe!
3: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, me animen pa si Tanurpin, o tani pa ipayin kay CDL, ndo na gimmerapata, aki kami na yan, TMTCIC, ndi ta gimme, anawso na yini, yon tarawayita, peso o merkay, sa ikari diba yon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL for nam kampana, eh, nawarboy ko, nakon tirikirake, menikaw paira, eh, depend. KCDL.

0: Ako ba sa nara pa kay CDL? Ano ba ito kante usun ti mani nga po ngay? Awasun na ra meruro puntitiya ka kangay. Punganan ti po na no inanun ti usu. Ti usu po nito wana ti kakapaya erang Indiana ko inanun ti miyaway. Ti tapo arisa po ni peni ni muwanda ireyay. Ti tangira, ti karinirini, ti apoy, away ti sipanga. Usu ay kakura-kura kini miyawreirey. Abuo karikira kenne beto community kita kawa ya kura kura o karikian kika na kurawan ti ngapong ea tame erwariki. Ndi on nabe ea iragini pesa ruaro nante pong ngay. O wangina kain te usu hama ista tapetapeya. Ndi akan te makuri tireirei o wai tapiri kita pewa. O antapitay o sakonani maninga kakawakin haripun kapenyan na peharatay mekaina ra usu. Yorian kesita pewa ti minisa sikona ni meruru ye me kaina rausu me ti meruru ani ena poni kona ni kakora kora arundi ki tiri itaki ina nante usu. Te puan nanu ina nante usu ya ki nanu nagi pa anang pon pere lepen si te puan iyang o kain te usu. Nta betai tiri itaki e kona andi ki pa puto kai hari nanu nta ya ni ka anganga. Karinian te kakokoro ni iyang o te waya ni magurin siem ni pekatikia te taakete ke te toko ya si te wana. Te usu e tape ndikira ke ni korakora nkana kaina a kawukita ni ngaya nungora na konte menna me te menna. Nkana akarawa te reita ki haye uki. O ni kawata harun te kukurei o te poutoka na kon korakora nte menna me te menna. Kaaro erangi ni kakawa ki tapeya ni kawata nte penna ni katoto rinanun te toto anakin nanu. Te kokoa ua o te tangira. A te ei, anapun korakora nape ya poutoka na konte buon nanun te usu, meni kootan nape ya karinerini, o te ipuupuo ki ni makurin te muyenga, o wai kootan nanuya ni kukurei, ni kanuan te uwayan reitaki. Nte pong ngei, o saka unwaya kaina ra usu nako, pa anapun diya ni karikia ya tai iponi ipukia, narun te uwayan tekatekan na maraki, o ansisiraki niya pa ewara kanuan na ya pong, kengkana saki me anakapene ya taito utana ni meruru o nungo ngora pataya ni makuri naruna ika warireki ya ikai enapun kona ni karika te pitaki kita koha koro ya muante pupura. Ngkai sa muana harapong ngei o warawiki ya yu o sauru ringa pa korakoran kia aintuan te usu ipun na kia naa kia pakina mente kaupai me ipun reke mente tangira te karinerini o te mamannano ipun irou ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Do one mana kan teri kira ki. O ka tapa kan ana khamma kur ke CDL. Ina nan taka pos ki roi. Ari ina uta ki on ka ye. I don name is GCDL 2026.
4: The minute ante MTCIC in data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tane makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na na mother ministry e MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani ari ESM na nga ngaya pa na sakapoto arire KCDL away!
3: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa si Tanurbin. O tani pa ipayin kay CDL, no naging merapata, aki kami na yan, Tim TCIC. Hindi tagi may anawso na yani, iyon talawa yata, peso o merkay. Sa ikarig ba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL kon nam kampana ena warboy ko nakon tirikira ke menika upaira at the KCDL.

0: Serang kakai tau rikin hokon nara kampana ete KCDL. Rikin narun kapuan te kong rayu. Ako rapa rikin koy nung ram na kon nara meruru. Nipupukan te usunde nga pongay. O sa katikiroy ko nabim na kain mo yung ngam. O amuso. O ipian ako roy. Inakakano. O men kakapaya ti kanuan na mi pongay. O ay kay mami. Nakon naratay rin mo yun sa mga kaiswa na paikaiki. Ayaw, timitan mo na si Simeon Tatiru, romte nga po nga, yari ka ngay na ko yung tikiroy rin ko yung mga muso o tikiroy kanon na mipo ngayo.
1: Manimin nung ram na na kongrat. Am kongran ti nga po ngayo ay yang huyan diminise ya pautakan tausu ari mayroong ni timetan mo na Simeon Tatiru. Ha ya karakoyro ay narating ti nga po ngayo ay punsi tuway wa diminise at api warig titiyakan no ay nang po anong wake na timetan di tanong kanon ng ungram ti nga po ngayo tapi korakunam ay kanakunan na nga ni ko timerurung at kukurin kahit tarakin na ko spangam na wan ti nga po ngayo may tapi wa na ko am kongra haki ya pupautakay na ko kanon ng ram. Yon paran meuri FM 89.9. Tadi isu kume kunam tokoran ayo sinakai nakoa nakon talkse me kunana haumikara.

0: Tebu bua pi meru ewo. Aye iri na bema anakeisi. Aye kepona.
1: Yang kami ko menga kive na bena samsa.
0: Bayera kana kive na akawari kina nom na yo. Tiga u seven. Ewo bu bua tebu meru ewo pona kai. Apun pona roy. Wabu bua ni bebi meru ewo. Kuwara nani? Temoto hii 14 at tebu bua tebu meru ewo. ZTE 835. Tebu bua ni bebi meru ewo pona kai. Kuwara na bena nani? Tenubi avi 70 at wabu bua tetara pona kai. Apun roy. Punu wabu bua ni bebi meru ewo. Tenubia TV 80 Max wabubua bi meruwa pona nkai apona roi mai maina wabubua ona bi meruwa
1: anaya ngaya mwante kanga ngambo ta phone nani ke Xiaomi Poco e wabubua bi meruwa te tara pona nkai e popo kita wana kon wabubua wa bi meruwa tablet ai kata roi na no beira ai kata Samsung Tab A9 o e pon popo kita wana kon tini popo ni me bi meruwa ana Tab A9 Plus Nipona aisi popo arwa pe meruwa o nipopu kitau o nipopu kitau ona kon o nipopu ani me apui tara kapon kai wo the Samsung A07 o enare ki rom teni me apui ni present te paha nipo yo nam ka wo wan tare bon at the A07 irare ki nane a my phone at the 17 na ka kinana ko o tapi wari ki tare bon ai ka tau roi na no ni peira popa ingai pa yeki o ki tai

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngay ko? Matikaw ko the new super plan.
2: Yani yung narumay yung kusog ng tadi super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karuwa.
0: Yote plan ari yon eriki.
2: Mayare karike e wale neke. Mene ka pungan andere super plan si nenebu ite tara o kurego. Nenebu ite giga paik tata o te buina tanga di minisyon te tete ki di SMS.
1: Ki karike to wana pointo noa te giga paik tata o nenebu pate minisyon te tete ki di SMS. Si te mua te tara pona inano nwa pi mea wa tseva.
2: Mayare oria sta to wana to wana to wana te bok. O rene ite dung wariki super plan neka yanako. O yei te jensua aki kona kaila kinako yei ipugin te bor. Roya rangka kawa kayo at the new super plan.

Ok, penting itu nora yon panan meuri FM 89.9 awan di temani ngapung temeru ayu. Ho amta inka ya ipun si wan wari kita minis ayang por wai wakin nang temi itu an diri tanam kanwa nora am katanu ta kia temi itu. Ibukin kanwa nora am de ting ngapung ayu ibukin de temuandang. Aku namun angkat yang uram mem ketan watan karapa-rapa. Kini kakai tahu dia tangira kini aku nanti ngapung ngayu. Tekatan watan karapa-rapa. Nakon teminita ya kariniaki. Tisa korupuk. Kain ti admin, directors, or staff ni kapeni. Demi lat. Hawaii pun nana directa. Anataan kairiri. Oro-oro antewaya kiariki. Ni makuri. Nimangana at land and your special division. Kainana na tapo ni makuri sinana te PSC. Roro ya manina na yatapo ni makuri. Takatekis me kainana na makuru as santo mikere me iniku yon pairiki. Nikotaki me kainana na makuru nkoa ay kahana ipigeni piu. Roro na nkoa nanareirei itaporio o aipun roro na nikapene. Aki ari ki rokomi hong kami rorona ake isina nukun kidipes are aki ri ki rokomi me kam karokoi abi raina nuanga me ami pain tangira sapun tapya kat parani ka kaitau o ni karaparapa nimo na kon tewya o ai pon na koimi ni ka pene ibukin na mi mamannano na kon tewaya rokomi Ami ipo-po ki o panami rainanwanga. Me ami paintangira, hari ki pa kapipitiara. Kamrangi ni pesin rapa ni kapene o teowuya tesaka poi min ami tangira. Hawaan me iroun kain napena ay merita tewaya. Nasina, sinana, maanena me kain napeya. Hawa ipon teusu ay panin. Awa yu tukuna dia tangira kipa airian takatanuata ni kakaitawa yu sinang karapa-rapa arawea.

Nakuna sina aetiannaki kiri meaua i oa Nosteria. Anausu meiron serin, anausu meiron tamena ae osi i tauape. Rorona nanareirei, hontapu aki iasani makuriei, mena aki akina. Sakosa me tukureipa iasani kia kawe tiana te sina. Temani, tetari, o tesipu ae tangiraki. Hei te keua o si tauape. Nite pung ngang kwa nanua njawa nouan te ngāpung. Rapatana ewene irou nasina ae tererei tiannaki i te metan tongu imaiana. Hoi nakaiaki ni ngāpung. Hoi nakaiaki nite pung ayo njawa te puinan te ngāpung iradikia sipuna i te metan tongu imaiana. Haipun te pana ni karaparapa o ni kakaitau na koi anausu ni tererei. Riki na kontamena o sinana. Haika tātonga o sorina. Hipukina iei pōpōki o aia pautoka na konti keua meni mwani pakana noraki. Ni karakua te tai are ya musirawa iei. Ho riki haipun rona kia na sina mea sipuna inonunda yatain rawawata ayo. Kamrapa oare yeta amitangira. O tiasua aya maaka ponte sakapoi miin amimakuri o amitangira. O ane me ilo uia nasina haika taakia song. O ane itererei tiannaki. Mea sipuna o ai teusu nikapene. O ayo tekuna ria tangirakipa airien takatanwata nanokawa kia iyo. Hapen tiroa ime takapaye.

0: Ko pun ti metu an rona ina wanti ngapu ngayu. Kaya pun san po duwai wakin sinang tau rohan kan ni wakin kan wan nam mawan kak pos meten nanom program ke kuna ke atangira kina koye yon banan meuri FM 89.9. Ngaya rem koye roko ti metu no ura yon banan meuri FM 89.9 na wanti ngapu ngayu. Kwa reita ki ke ni message na konara Facebook page. PBA meuri FM 89.9 na yokonan pen reisiko meikai. Nika na kwa kuna mara kutangiria pe na ngora ya kinaki. Yohan panani meuri FM 89.9 na wanti inga ponga yu. Na reisi guriki me kuna mtokorana yu. Katoka sinau nterai.
1: Tukuna yu. Nika ine sina kwa imi sinara. Ndiki ake kamasa ni gitanira. Nora na miyako yu. Na imi tararua. Ay muarara liga mitanira. Are sa konanda mekin na nanon skumira ligira. Kabora yarabu.

sina tauro ang ganin ibus mayara moni metinna no adiaro ko nti nga po ngayo yaka nga iti yaka na Mauri FM 89.9 ti nga po ngayo yapubusi ito kuna are must be Monday mayroon siya naya pa nakamiaway nungungura yay men naustoa may pairiki may kay kurara pa o atikirawin ko yung may kan kurara pa rigi kechi kaweru ni kainan nara program kakpo sa metin nanum kia kuna kia tangiraki na kuyo yon panani Mauri FM 89.9 na wanti nga po ngayo wayong kanu kuna mara kotangdiya pa nungura yakinak yon panani Mauri FM 89.9 takantani nga men katangan kuna mayo ay napunipihani mayo yay nanum nungungura men namstoa yon pairiki may kan

sina tauro ai kini pusmara meten nanu ari mangatangira kini pe na konan tenga pung ayu ha ya ka ngai te kana bauri riki ta yo ka te kuna are takara upa kanga ek karau te pung ayu me an naka me awai no ora ai kurara pa o tikero ai ko ha ya karapa kori ki ke ati kaweru te meto an dora kira na wanting apung ayu nara program meten nanum ke kuna ke atangira kina ko yon panani meuri FM 89.9. Awa yung kanu kuna mara kwatangiria. Takara wari anaki roon chioni apu abiti. Takantani ngamen katangan kuna mayu ayna puni peani mea unapea nanom nongorayay na wanti ngapunga yu.

Oh, sina tauro ang kanini busma ya temetena no meiron. Kayan ta ke tanes rotas. O aya ka ngai te akan temetena no ayo. Mauri FM 89.9. Ta yoka kunan tsuwalu. Tsuwalu tokorana. Pa kautan metan o karinan nangin pu. E ni mesusu wei e ten tanes. Ni yangwan na nakuka kurarapa. O yakarapa koriki kayan ta ke tanes rotas. Rona kira na wanti nga po ngayo, yon panani mauri FM 89.9 nara program e metin na num. Wayong kanya kunan tsuwalu, tsuwalu tokorana. Antani nga men katangan kunan mayo ay napunipe nus metan o din nangin po metin tanis main karawakin na kospangan na wanti tinga po ngayo.

sinatawra iki ni pus mai ra meten nan ore mangaro kone pen tinga punga yu o ya kanga te kan meuri fm 89.9 ya pupusi kunan na pememe me pa na katikero akanwan ayapung maneu re pures ai enrich me puna anna onasi are inisi ho isinaya are ne ya sinta sare me yon ayatapo papakura yon Auckland. O ya karapa koriki su sane sene sare ndona kira na wanti ngapo ngayu nara program ya metin nanum ke kuna ke tangira kina koi yon panani meuri fm 89.9 wa yon kana kuna mere ko tangiria kuna na pem me yapi meme takan tani me men katangan kuna mayu haina puni pe ani meu ye nanum no ngora kai pon irian nam katikira ina koi ya manem hare ko mane ve yan nam message na wanti tinga pungayu

Sina tauro in digi ni busmara meten nano ari mga tangira kinepe na ko na na wante nga pong ayo. Kaya ka ngay teakan te temeten nano ayo Māori FM 89.9. Yabusiko tianine are te iniko nao ayaki karawai yangwana. Pa nakamea wana no uyei. O irarikina nakaterea i na koia aine aikai. Nei fai tele mika. O nei rei sos pa ponte iniko nao ni kuawa ngai. Kurarapa o tikiroi. O yakarapa koriki Jacinta Petro. Eresi ndona kira na uwante ngapunga yon nara programe. Meten nanum kia kuna kia tangira kina koya yon panani meuri FM 89.9. Awa yon kando kuna mere watangira pe na ngurai akina kina uwante ngapunga yu. Tokatokan dipem kunan te ini kunau. Takantani ngamen katangan kuna mayu ayana pun pe ni meau nanum yei nongura na uwante ngapunga yu ayana pun pe nakuna pe kaina meikani.

Sina tauroiri kini busmayara metin nano na wante nga po nga yori at tangira kinakuna. Mayroon kahiyantake Tanis Rodas. O ayak nga iti akanti ti metin nano ayo. Mayuri FM 89.9. Tayoka yabubusi katangan te kuna. Kunan na peo. Ay iasi atewa mainonous. Pa yauri niya o nikatikiroye yei hausu ake yon Auckland. O apon na koy ariki aukaro. Aika ne isiko metempola. Yakarapa koriki kayantake na wante ngapo ngayon te imetuam drona kira nara program meten narom ke kuna kia tangireki na koye yon panani meuri FM 89.9. Wayon kane kuna mera kwa tangiria pe na ngura yakinek na wante ngapo ngayon. Kuna na pe me nonous ya se tewa pa ritan ke irian na mkatikiroi na koye amkuraki. Ake komane vege na message na wante te ngapo ngayo. Amkoraki yon Auckland no ariki. Aipun panam katikiroi na koi amkaro. Aika naisiko me tempo. Naisiko me pola. Takantani nga men katangan kunama yu. Aina puni pehana pehan meaw nanom ni kukure yei. Nungungram yon panan meawri FM 89.9 nara program ya metin nanom na wante ngapo ngayo.

kupon ti meton ron ay nawan ti nga po ngayo. O amta yung kaya ipon si wan warik ti miniso tapi wati ti yakan noy nang po tapuin na kaya uringan ipon ron ay tapuin na wan nara rata yari sinang musra ay kanwan nara program me meton na num kaya kuna kaya tangirik na kuya yan panani mauri FM 89.9 kaya pun kanda po rata yung ti nga po ngayo na tauran kanin busmaya kapenin nara meton na nung nawan ti nga po ngayo hari ya tangirik na kuna. Oh ya kang ay tiyakan ti timitin na nuwayo. Bawuri di kita iyo ka kunan maya na paan na kami away nungura iya iba kang ay mga roko uringan na pehu haya maya na iro. Ya karapa ko riki kechi kaweru doona kira na wante nara program ya mitin na na wante ti nga po ngayo. O yung kanu kunamara ko tangiri pe nungura ya kinak yon panan mauri FM 89.9. Kunan na pemme mayana takan taringa men katangan kunan mayu ay napun pen meung na nom yai nongora yon paran meuri FM 89.9 ay napun pen pen nako kaina tutana mekan.

Amen min nung ram ni kuram te tokranan awa yo ari ara kuna pean kan en tokina kan wan na meten nanu ki en program e meten nanu ki kuna ki atang rek na ko yo an panani meuri FM 89.9 na wanting nga po ngayo sinang tauran kan ni wakina kan wan na program ki mina na resi ko mo me kuna tokrana yo ibikin kaungam nung ram na wante tinga po ngayo ay takan tani kamen katakan kuna mayo na pun pean nangan ko te kukurai ya te merurung karawakin na kaspangam na wante tinga po ngayon.

Ko pinti me tuan nong ora yon peran meuri FM 89.9. Mta in kai awaroi ti minisi min tepu ina. Nang tau roi ngan ni nunga kina kan wan nong ora am katan wata ki a tangira kina kuya. Taka wata i bukin nong ora am ting ahapong ngayu. Namuan ang katnong rame ang katanwata ni karaparapa kaya ni kakaitaw ari atangiraki na kunante nga pong ayo. Takatanwata ni karaparapa na konti minita ay akariniyaki di sa koropoki ka inti at min directors o staff ni kapene te melat o ipon na natarekta anata ni kairiri o roro ni tewaya kiariki ni makuri ni mangana ay telen and geospatial division. Kaya na tapo ni Makuri sinana nite PSC roro ya manena na yatapo ni Makuri. Tekatikis mea kain anamakoro ay Santo Mikere mainuku yoni pairiki. Ni kotaki mea kain anamakoro nkwa ay kana ipike nipiogu. Roro na nkwa nanareirei itaporio o ipon roro na nikapene haki ya ariki rokomi onkami roro na ake isina nuko ni kiripes are akireke rokomi me akam karokoi ami raina nuanga me ami paintangira sapon tapi katipana ni kakaitau o an karaparapa mo ana konte wea ho ai pon na koimi ni kapene ipuki na mi mamannano na konte waya rokomi ami ipopoki ho panami raina nuanga me ami paintangira hariki pa kapipitiara. Kamrang ini pesin rapa ni kapeni o te uwe ati saka poi min ami tangira. Hawa ane me ironu puna ae merita te waya. Nasina, sinana, maanena me akaina peia hawa ito usu uwe panin. Hawa iyo tukuna ria tangira ki pahairian takatanuata kakaita uwa iyo. Sinang karaparapa arawe.

nakon nasina aetian naki kirimewa yon Austeria. Hanausu meiron serin, hanausu meiron tamena, hai osi toape. Rorona nanareirei, hontapo ake iasani makuriyai. Meana ake akina. Sokosa metukurei pa iasani kea kawetiana tesina. Temani, tetari, o tesipu e tangiraki. Hei tekeua osi tawape. Ntewa noua, nte ngapung. E ngkwananua. Rapatana evene irounasina. Ae terere itiannaki itimetantongo imayana. O enakayaki. Hoy enakayaki nte ngapung. Nte pong ayo nte awa te puina nte moni ngapung. Irariki asipuna ite metantongo imayana. Hay punte pana ni karaparapa ho ni kakaitau. Nako iya nausu ni tererei. Riki nakon tamena ho sinana. Hay ka tatonga ho sorina. Ipukin na iya ipopoki. O aya poutoka na konte keua. Meani muan pakana noraki ni karakotetai hare ya musirawa yei. O riki aipun rona kia nasina me sipuna inanon na yata inrawawata ayo. Kamrapa o are yata amitangira o tiasua hae maaka ponte sakapoy min amitangira me amimakuri. Hau ane me irowuya nasina aika takia song hau ane itererei tiannaki. Me asipuna hau ai teusu nikapene. Hau ayo tukuna riatangira kipa hairi antakatanuata nanoka wakina pe ayo. Ngana aroko angibuaka.

0: Ako ba sa nara pa kay CDL? Ano ba ito kan te usun te mani nga po ngay? Awasun nara meruro pon te teya kaya kangay. Puanganan te puan nano inanun te usu. Te usu pon te wana te kakapaya erang Indiana ko inanun te miyaway. Te tapo ares pon ipeni ni muan de ireyay. Te tangira, te karinirini, te akoy, away te sepanga. Usu ay kakorakora kene miyawre irey. Abuwa karikira kenda beto community kita kawa ya kora kora o karikian kekana korawan te ingapong ea tame erwariki. Nti on nabe ea iragini pesa arwaru nante po ngei. O wangina kain te usu hama ista tapetapeya. Nti akan te makuri tereirei o waitapiri kitapewa. On tapitai o sakonani malinga kakawakin haripun kapenian na peharatai mekaina rausu. Yorian kesi tapewa te minisa sikonani meruro yei mekaina rausu. Mete meruro ane ena ponikona nika kora kora arundiki tereitaki inanon te usu. Te puan nanu inanon te usu yaki nanon nagipa anang pon pere lepen si te puan iyang o kain te usu. Ntabetai tereitaki ekona andiki pa puto kai hari nanon tayani ka anganga. Karinian te kakokoro niyang o te waya ni magurin siyem ni pekatikia te takete kete toko esi te wana. Te usu etapendikira gini korakora nkana kaina akau kita ni ngaya nungora na konte menna mete menna. Nkana akaroa te reita ki hayeuki. O nikaota harun te kukurei o te poutoka na kon korakora nte menna mete menna. Kaaro erangi nika kawa kita peya. Nikaota nte penna nika tuto rinanun te toto anakin nanu. Te kukua ua o te tangira. Ate hei anapun korakora na peya poutoka na konte buon nanun te usu. Meni kootan napea ya karinerini, ootei buubuo kini makurinti muyenga, awai kootan naluya ni kukurei, ni kanuante uwayan reitaki. Ntepo ngei, oasta kaungai ya kaina rausuunako, paha anapondia ni karekia ya tai iponi ipukia. Narunto uwayan tekatekan namaraki, oansisiraki niya pae uwara kanuante ya pung. Kienkanasaki, me anakapene ya tai tautana ni meruru, oannungungura, pataya ni makuri narunta ika awarireki aikai. Enapun konani karika te pitaki, kita kohakoro e amuan te pupura. Ngai samuana harapong ngei, o warawiki ayo, o sauru ringa pa korakoran kia aintuan te usu, epun na kia naa kia pakina mente kaupai, me epun reke mente tangira, te karinerini, o te mamannano ipun irou ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Do one manakan terikiraki. Oka tapakan anakamakur KCDL. Inanan takapos kiloi. Ari inawutaki on kayeki. Iro name is KCDL 2026.
4: The minitante MTCIC in data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tane makurin KCDL, nrona ki me te sakoropoki o staff nana mava ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya potoka na kon eyeni ani are esan na nga ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
3: Oposin takatak, iyon na pamakulo, me animen pa sanurben. Ota ni pa ipayin kay CDL, nona gin merapata, aki kam nila yan, tem TCIC. Ndi ta gin anawsu na yani, yon tarawag yata, peso o merakay. Say karigiba yon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL kon nam kampana, eh na warakoy ko, na kong tirikira ki, menikaw bayra at depend. KCDL.

Serang ka kaya tau rikin ako nara kampana ete KCDL. Rikin naroon ka buwan te kong rayo. Ako pa rikin ko yung ngoram na ko nara meruro. Nibuto kan te usun te nga pong ngay. O sa katitiroy ko na be makainin mo yung ngam. Awa mo usu. O ipian ako roy. Inakakano. O men kakapaya ti kanuan na mi pong ngay. Awa ikay maimi. Nakon narata yari mo ina sa nga kaisko na kay kaike. Ayaw timetan mo ni Simeon Tatiru rom ti nga po nga yari akangay na koy tikiroy rikin koy miya muso o tikiroy kanon na mi po ngayo.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Did I come on the Makata Roy, Mandungan, and Kabi Mesu and Inomata from my Kiribas? And yet, I put a Rora, but Kiribas to Bobato. On date, a man, or till I'm late and young, Matibik, Kaya Wakan, Kanurungan, and Anniversary and Kampana, and Tangiraki at TBK. Ayar sina boko ngoy di sikari kake pa na pakar roi tu bunga tu arbu nga tu wan naga wo watena a wabina onowa
1: ki ke nai nai wa mene ko o kanim ko ira gin tpk o ungura pe na kangane mane ko on ka koroi bugin nam miyang eta ko de han rapa auto wan sikari kira ke poli ngai ki gin teri kira ke o na kangan de ke yo iro on si tpk ya na po to kai wan nam miyang ni kari kira
0: Ayari, ganun na po si DBK, ano nang kakarakuan na ba special loan? Ay kanakuro, ano dahi sila ka na ilom?
1: Namakin na special loan, ni mo amin wabi merwewan su, ni karakuan isuwa, nakas, wawate nga wabi maonawa. Tamay sa ako na nakupon ni mabuwa may nano, ano ni mawate nga may ita. Tekanda niya na special loan na yu, pangkoy at iswa ipo itiran ng loan. Kukunan na pa ang kain top up, nakon kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani. Ari na kuna ni kaitara, ang kapakapaka, nito wawan wiki kinte na makaina.
0: Ikakawa kayo. I know you're in the ministry, you can't get a little bit of a little bit of a little bit of a little TBK of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
1: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Eka kira tein nako anakata ngomane DBK Eka anako nande ki rom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita kata ngomane ibukin te karikirake E nako yung ameta nako Aki yeye ya karikirake Awa aki aspaya mwa ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nanatapo ni makuri nako te tauteaka Kampana awa ipon taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo Oi, e kainis na ko yumi e ke kamaspa makuri on na kita wa mika po mi. E taraki, me kora kora nam pakapai, te wo wan wiki. Te om loan, ibukin katian te mwenga, kata merua o puntepe yon tarawa o wan nape.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on te solar set, man appliance, o ina kona anna nga te isa emeno, man meteroi, man kora kora ntai. Te ururu support loan. Ibukin ta an ribbon, ta anna ka wa ta an unu niki. Te karikira kende store, ay ka wale niki, o ay treben, ay Ayo ekaine sina ko yakhain na bumakoro ni ko takina Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sina ko yutani kari kina kike kampana. Aki kayo no tipu ko nuwaro ko aki ko rakurai yan na kitakite. Ari na kapara anata ni tayya wa ko. Yari kin na nin na ko na katongo man ni BK. Ay ko kure ni katono ta pa yai na ta na katongo man ni ayunus na ko ngue tiaine. Ari pa ka amri ki mer na tipu no wanu na ko ni na bimer wewa. Te kan dan ngan ta katongo man ni ayo pa TBK yana kina amtar na Oi, itangiri apa yang nak kiri kiri? Ibu kiri kapa iam na mutu. Kain dari kim oi pon kain kiri besar panen.
1: Enawa ke iun tuan ansurai wawa tengah wapi mano wa. Oi esana kita mais pasti tengah un meni meni bukia kain am nape. Awang awu ni bukia kain South Tarawa. Awang awu ni bukia kain peso. Temai saya guna anak pon tuan atenga oi nari ini para inanon wawa teri riki mepehona eni mewa te persen sini katua riki.
0: Oi ibu kiri tane kapa guna internet banking. Ti metode beri garapa ingami. Oi sabu singami. Kami ata ata roy min nami kana komane. Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Yakakawag na pa ba inaes sa mkapakapaka dakon na na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana anuwa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaningan rongrongona o kamata yoga ni kabarina na robi si pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro nuwa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa nawante makuri kia kawara ara agents yohana miya pa makuro ibukimi kaini Christmas kawara ara branch in London kia ni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami ponipanan TBK directors management or staff ni katikiroa ingami ina nakapu ime isuwa ni inoameta apara kiribes awa ngena karabaraba TBK ina koimi Kinakin dan kakama kurin the man at the winner where what the lady. Arakaman kami, the Nauri Mairona, the Roy Mairona, or at the Tabuma Mairona Tuana. Come down.

Awa ko pinti meto nora na wanti nga pong ngaya kani mga tawano wayo am tayong kay wawa timini si min tipi matawana. Na ti meto ang deritano kanuan nung ram kanuan na uri rin ay gano ko na nangani ko. Kunan may gano ko na nangani ko. Ti merurong karawakin na ko spangam na wanti ti nga pong ngaya kani mga tawano wayo. May tapi wano kam kong ra ki apupugto kayo na ko kanuan nung ram. Yon panan meuri FM 89.9. Natauroin ka nindi siko mea kunam tokorana yu. Natauroin doon ko ni karakua roi po ntipi mea wawan di tawano wa yu. Ni mga tauroin ni kaino ko na kontiru ni karikirongono mea panani kiripes. Ipukin nung ram am dongonongon kiripes di tawano wa yu.

your ex. Get.

Ako pa niti metuan doon ay nawan ti tuman nga pong nga kan mga tawano ayo. Nati metuan di ditano kanwan ng uram, tapi kora ko na me tapi uwan ako amkong ura kya waririki. Imaan po naratay yari tipi me wari na mga tauroan kan din desi ko me tiru ni karikirono men panani kidipes ibigin ng uram am rongrongo ni kidipes, rongrongo na pem me kidipes, tipi tipi ki me on nap. Sina tauroan ni kain ako na kung kurara tokoran ayo, ibigin reitan kanwan ng uram di tuwan nga pong nga kan mga tawano ayo. Mayroon Brian Adam, Cloud Number 9.

0: ye yam ga nga
1: nei ko
2: oi la tra ga nga
0: kita pe yam
2: on tra ga nei ko
0: ke ya kiram nanom nana services ppa
1: hen ayare ibugini kita ren nan kanga na toru bia ken nanom ah deita gina kon marketing@ppa.top.kai
0: ke message na kon nana facebook page ppa at broadcasting and publications authority ke ppa nori fm 89.9 ke kuponi kon nana bandeita kina ko ren de tare pon namba e ono wa tenua akia to wana ni mewa akia ke ni pon ro kon nana account ppa pa iri ki ni kari na tangi tangi mki am kanga ane nana suggestion box ppa are e kata Royan Ipukin.
1: Weapon!

Kupin ti meto ang nungong ra nam katangtang awarir ki tutanan. Iman yan ng mga tauruan day si kumaya tiru ni karikirungro kumen panahan ni kiripes na wan te tawanong ayu kaya puniporo ay tipi ime wawa. Am rongrongo ni kiripes, rongrongo na pe me kiripes, tepe tepe ki me onnape.